Za pasi mingi Siki to kanisi makambo ele kaka Balobi Tole la kate Toko ki kole la te Pwa mo ki le zali a biso nyoso Le tan pase Soke se le ki Se le ki Zana tina te Pwa to kanisa ka oe le ka Te baga ko bate la Oe za ko ya Oe za ko ya